0: tō rātou whaia. He rārangi maunga tūtonu, tūtonu e, he rārangi tangata, kua ngaro, kua ngaro e.
1: Rota, rota, ngā Wikitoria Mākio.
2: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

0: Emi hi atu ki a koutou katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatauki.
4: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
5: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringawera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringawera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui ki a koutou mō a koutou mahi.
4: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
6: Nā waira e tū. Ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki runga i te marae, mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana, hei manaaki anō i a rātou ka tae mai ki runga i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata, kia mai, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho,

ko taratara te maunga, a ko mga whero te awa, ko mga whero te whenua, ko whangaroa te moana. Ko Ngāti Rangi Mata Momo i te hapū, a ko Ngāti Kahu ki whangaroa, ko Ngāpuhi ki whangaroa ngā iwi. Ko mga whero te whare, a ko mga whero te marae, koia ngā whare me te marae tuakana, ai noi aia nei nā ko maumahara te whare, a ko Tangaroa te marae. A mga whero nei, tēnā ingoa no taratara ano, i te whawhai, wāinga nui a taratara me maunga taniwha, ko te awa e lere nei, e me ana ko ia te toto i rere mai i a taratara, ko whero hea te whenua, ana ko mga whero tēnā. I te oloko haranga o te ao, ko nā a taratara. Ko ia me wana wahine e rua. Nā nira ko taratara, ko tūrau, ko kakohi reo. Nai tino pūhaihai, te tūpuna maunga taniwha i taua noho tai, te piritahi o wawa wahine. Kia taratara, ka liri mai, pūguriri mai, ka hua mai te whawhai. Te whawhai o wēnā maunga tupuna. I roto i tēnā whawhai e kiana ko ngā tapatapa hinga o te wāhine, ngā puke, ngā awa, ngā kōawa, ngā puna. I roto i te whawhaenga, i roto i te whiunga o te mata, i te whiunga o ngā toka, i te pahunga o wē nā tūpuna e rua kia rā wano. Ko whiu atu ki tērā taha o te moana o whangaro. Me wetahi atu wāhi mapuna ki matauri. Koho mai ko mga whero, me oe nā tūkōrero. Narire ai ki ōku ake, hani mātua. Ko ia me ai, me ana, ngā iwi o konei, ngā hapu o konei no te olokohanga ngā o te ao.